mon ma pour ma man. Aïe. Aïe. La lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo patine man. Debo, I wanna man. Aïe. Aïe. Ay, ufulu kila ganjani. Ay man, ay. Bati siya hambis kati. Ay. Indo atya maka plani ma. Asamba wen. Funuk hama ganjani. Funuk kila ganjani. Bati siya hambis kati. Ay. Indo atya maka plani ma. Ay. Funuk hama ganjani. Ufulu kila ganjani. Bati siya hambis kati. Ay man. Indo